0: 네, now comes one of the most heartfelt parts of our program, our song request segment, where your voices become part of our story.
1: 네, 추노 받는 시간입니다. 지금부터 추노와 추세요.
0: 저희가 지금 기다리고 있습니다. 전화 주세요. Sir,
2: yes.
0: Yes. Yes, we now have a caller on the line. Hello, magandang hapon po.
1: Magandang hapon.
0: Yes.
2: Good afternoon po. Good.
0: Yes, thank you.
2: You're on... listeners.
0: Yes, thank you, ma'am. You're on Jumbo Kabayan on air. Can you tell us your name and where you're calling from?
2: Okay, first of all, thank you. You accepting my calls. Ako po si Colleen.
0: Yes.
2: Nickname na lang.
0: Ganda ng pangalan, Colleen.
1: Colleen, pang-artistang.
0: From Wanjugu. From Wanjugu. Nakala Wanjugu. Namin, nasawa ni Billy Crawford. Eh.
1: Oo.
0: Colleen Garcia.
2: Charis.
0: Wow. Uy, sakto pala. Kasi meron tayong caller ng Wanju the last time we had Gunsan, we had Gimje, Jongup, Namon. Tapos Wanju tayo ngayon, sir.
1: Oo, inikot na natin ng province.
0: Talaga naman. Around Jumbo, Jeonbuk. Around the world. Yes. Thank you for calling, Colleen. Banggapsumida.
1: Banggapsumida.
0: Ne. Kumusta ka naman these days, Colleen?
2: Okay naman po nowadays. Mm-hmm. Busy sa pag-alaga sa mga pamangkin ko since na yung ate ko and yung asawa niya is busy din sa work. And then sometimes I do crochet.
0: Uy, crochet.
1: Oh, yeah. Magandang pastime. Colleen, paano ka napunta dito sa... Paano ka napunta dito sa Korea, Colleen? I heard na in-invite ka rin ng ate mo.
2: Sister ko.
0: Mm.
2: Bali, medyo difficult. First time po kasi, 2017, 3 months lang po ako invite.
0: Ah.
1: Ganun yung 3 months lang pala.
0: Mm-hmm.
2: After 3 months, sumuwi ako. Siguro 1 year din po bago sumunod. 2024. Yan na po yung
0: dire-diretso.
2: Dire-diretso na until now.
0: Kaganda.
1: Oh, 3 years. Matagal-tagal na rin, oh.
0: O, diba?
2: Okay. Medyo matagal pa. Oo.
0: Oh. Eh, di Koreana ka na rin.
2: Ah, hindi.
1: Hanggang mag-chare na.
0: Oo.
2: Di
0: ba?
1: Oh, Colleen, anong mga namimiss mo naman sa Pinas?
2: Madami po. Since na, kahit umuwi po kami every year, marami pa rin po talaga. Kasi pag umuwi ka dun, para yung mga gusto mong kainin. Pag kailan na nandiyan, hindi mo makain.
1: Isa talaga yan, ang food.
2: Tsaka mo namimiss. So, yung mga pagkain, of course. Mga bonding yun. Diba sa Pilipinas,
1: family. Friends.
2: Swimming dito, swimming doon. Kasi, summer and rainy lang naman yung meron sa Pilipinas.
0: Oo. Swimming. Magaling siyang mag-swim.
2: Hindi, nagugod niya ako.
0: Ay, eh, so, kasi ako lang may aso eh.
2: Ito yung pinaka-best technique. Dog style.
0: Ganun pala. Ano pala ako? Player pala. Ay, swimmer pala ako. Kung ganun.
1: Ako, okay. Ano lang ako eh. Butterfly.
0: Ito ako aso, ikaw butterfly.
1: Hindi, ano lang ako. Freestyle lang tayo.
0: Wow.
1: Ayan. Colleen, sa tagal mo dito ng 3 years ka na dito, di ba? Ano sa tingin mo yung isang bagay na maganda dito sa Korea?
2: Sorry po, medyo mahina po yung yung boses ni sir.
1: Ano sa tingin mo yung isang bagay na maganda dito
2: isang
1: sa Korea?
2: Isang bagay na maganda dito sa Korea? Ako na first time ko mapagkain. Kasi, nung nasa Pilipinas pa lang ako bago pumunta dito, fanatic din naman ako ng mga K-drama, K-pop.
1: Kaya parang naya-excite siya, nandito.
2: Kasi, naaral ko yung mga pagkain, favorite pagkain ng mga mga K-pop.
0: Oh.
2: So, yung samgyupsal, yun yung una.
0: Samgyupsal talaga yung una, no? O, bukod sa samgyupsal, ano yung mga magandang bagay pa dito sa Korea?
2: Yung transportation, yung technology, at saka yung mga tao. Super generous nila.
1: Advanced.
0: Tama, generous. Oo.
1: So ano naman, so, Colleen?
2: Hindi mo kakilala, mag-hello talaga sa iyo.
0: Oo, hindi ka tulad sa Pilipinas,
2: lang,
0: no?
2: Iisip mo na lang, kilala ko ba
0: 'yun? Oo, anyo nga sa iyo talaga, 'di ba?
2: Oo, mapapaano ko sa iyo pa
0: lang. Tama. At saka maganda yung pagkakasabi niya, transportation and technology.
1: Oo.
0: Oo.
2: Super upgraded.
0: Grabe.
1: So Colleen, anong pinagkaabalahan mo ngayon?
2: Ang pinagkakaabalahan ko ngayon is ito nga po yung alagaan ko yung mga pamangkin ko at
0: oh, diba?
2: Sa kanila.
0: Mm-mm.
2: Since na-invite nila ako as family.
0: Oo.
1: Pero ilang pamangkin?
2: Ito yung crochet. Sometimes, nagbablogging.
1: Ilang pamangkin mo binabantayan mo, Miss Colleen?
2: Actually, isa lang po itong
1: isa lang.
2: Medyo
1: marami.
2: Na 5 years old.
0: Yung bata-bata ang binabantayan. Pero ilan talaga sila?
2: Tatlo.
0: Kaya
2: na, tatlo. Yung dalawa kasi kaya na nila
0: malalaki na.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: So, nasa tabi mo ngayon yung mga pamangkin mo. Pag-greet natin sila.
2: Yung isa lang.
0: Oo. Yung bunso. O, sige nga. Try nga natin pag-greet. Pag-greet mo daw, sabi ni Sir Jasper.
1: Oo, pag-greet
0: natin. Nasaan ba siya?
2: Yung tawag ko dito, eh.
0: Anong pangalan niya?
2: Yun, me. Pero tawag ko sa kanya, Dudong.
0: Dudong!
1: Dudong. Bisayang ano yun, itawag ng ano, diba? Dudong.
2: Annyeonghaseyo.
0: Kamusta po kayo? Pakiulit nga daw yung part na yun.
2: Ulit daw, kamusta po kayo? Kamusta po kayo?
1: Oh, ang galing din mag-ano ah.
0: Ang ganda na po ng pronunciation.
2: Umalis na.
0: Ay, kuya.
1: Nahiya na.
0: Pero ang ganda ng pronunciation niya. Dudong! Kaganda! Okay.
1: Ayan. Napaka-sweet naman. We're sure they feel your love all the way from here.
2: Minsan po kasi, nagsasalita ako sa kanila ng ano, kami, Tagalog.
1: Kaya tuto.
0: Oh, kaya kanina, tinatagalog in English niya, which is good. Kasi, ano, multilingual, dapat nga talaga ganyan yung mga bata ngayon, di ba? Oo. Wow. Kaya ang laki ng role niya.
1: Siyempre. Bilang siya mag-guide tita. Kasi doon.
0: Oo. Kahit wala si mami.
1: Every day.
2: Pero minsan, pag nag-aaway sila, siyempre, di ba iwasan mga magkakatindihan.
0: Oo.
2: Aaway sila, minsan di ko maintindihan.
0: Oo nga. Pero at least, may body language naman, di ba? Kaya mo naman siguro body language. Mag-charades ka dyan. Yes. Would you like to leave a message for your family here in Korea, your pamangkins, and your family in the Philippines? Miss Colleen, kasi meron tayong YouTube.
2: Ang message ko lang sa kanila dito sa Korea, salamat sa pamilya ni ate. At especially dun sa kanya asawa kasi in Dubai. Stay ako dito for free sa bahay nila. And since na I think this month or next month, I flying na to going to Europe for another opportunity again.
0: Very happy kami kasi syempre syempre kung saan yung gusto mo doon din kami. Kakalungkot naman.
1: Ano si Colleen?
0: Sama mo naman kami sa ano? Sama mo sa carrier niya. Oo, di ba Europe?
1: Europe na eh. Sana all.
0: Sana.
2: 3 years ko dito. Tinulungan din naman nila ako. Salamat. At kung wala rin naman.
0: Wala namang sila, oo, di ba?
1: Paano yung Colleen? Diretso ka ng, ano, from Korea, diretso ng Europe? Or mo ng Pilipinas?
2: Hindi na po. Dito na po ako manggagaling.
0: Wow.
2: So, hindi na po ako pwede umuwi ng Pilipinas.
1: Ayan. Good luck na lang sa'yo, Colleen.
2: Pero baka magkapurnada pa.
0: Ay, wag naman. Hindi. We will, ano.
2: Kasi sa Philippines, yung mga, ano ko doon, walang kitaan, ito na yung real,
0: ano,
2: real OFW.
0: Oo, di ba? Kaya mo yan, ikaw pa, di ba?
1: Kaya mo yan. Kaya natin yan.
2: Saan buka ba? Kailangan namin magtulungan for, better future pa.
0: Oo.
1: Would you like to request a song?
2: Actually, di ko po siya kabisado, pero gusto ko siya. Leave Me Lord by Basil Valdez.
1: Oh, maganda yung kanta na yan. Oo. Kinanta ko rin yan. Kinalabera ko rin yan.
0: Oh, yes! So,
2: maganda siya. Nakaka-touch.
0: Oh, magaling kasing kumanta si Jasper, Colleen.
1: Slight lang po.
2: Kung nga po siya sa mga festival.
0: Diba? Oh,
2: yung request. So,
0: thank kaya you. Sabi niya, kinalabera niya yan. Oh, yes. Okay. Ne. Mm-hmm. Thank you.
1: Thank you.
0: Colleen Espiritu. Hengok haseyo. Ne. Ne. Lead me Lord Indo hasoso를 신청하셨습니다. 들려드리겠습니다.

0: Alright, and for our final segment, we bring you a story that represents strength, courage, and true spirit of community.
1: 네, today, we are deeply honored to have with us one of Jeonbuk's pioneer ladies, yes. Ma'am Myrna Mata!
0: Thank you so much for being here with us today, Ma'am Myrna.
2: Salamat din na nandito ako ngayon. At ako ay si Myrna Lakdag dito sa Korea within 22 years, oh. I think.
0: Wow, tagal na.
2: Tapos may isang anak, babae. At saka namumuhay sa will of God.
1: Amen! Wow, napa-amen ako bigla. Si Will of God talaga oh, naman, oh, 'di ba?
0: Ma'am, ilang taon na 'yung anak mo?
2: She's 21 yun.
0: 21
2: years old.
0: 21.
1: Kung 21, ibig sabihin university.
2: University.
0: Oh, nag-aaral siya ngayon sa university.
1: Wow, 'di ba?
2: She's third year of fourth year?
0: Fourth year
1: sa university.
0: Yeah.
1: Congratulations and celebrations.
2: Thank you.
1: Naman. Grabe, mag-graduate na siya, sir.
0: Lapit na, no? Graduating. So, Ma'am Myrna, how can you take us back to your early days here in Korea and what were the challenges you faced? Ano yung mga challenges dito na experience mo?
2: Ang daming challenges na para sa atin dahil siguro dahil sa Panginoon na nandito ako ngayon. Yung mga challenges is yung sundin na lang natin ang mga traditional ng mga Koreas. Kung ano ang mga patakaran dito sa Korea is kailangan natin sundin. Hindi tayo maging pabayaan na, oy, Pilipino ako. Hindi. Kailangan natin na susunod sa mga sa rules ng Korea. Kaya,
1: kasi magkaiba kasi yung kultura ng Pilipino. Parang ganun yung gusto niyang sabihin.
2: Yeah.
1: Magkaiba yung kultura ng Pilipino dito sa Korea. Pero syempre, mahirap man yung pag-adapt niya nung una, pero ngayon, naka-adapt na siya.
0: Kapag-adjust na. How about sa food, Ma'am Myrna?
2: Ang food is natural. Hindi ko talaga hindi ko talaga kahit sa amoy at saka sa
0: Nung una.
2: Sa pagkain kasi maanghang. At saka yung amoy. At saka yung
0: Maninibago ka talaga pag
2: talagang hindi mo makain talaga.
1: Oh,
2: lalo na yung isang beses na kakarating ko lang dito na dinala ako ng binan ko at asawa ko sa restaurant. At saka hindi ko makain-kain yung kimchi kasi maanghang at saka yung amoy na hindi mo mayawari.
1: Oh, kasi wala yun sa Pilipinas. Oh, nun, diba?
0: Bago sa pang-amoy.
2: Yun ang yun ang pinaka isa nga sa mga challenge ko. But ngayon, hindi na ako makakain kung walang kimchi.
1: Oh, yan naman!
0: Last night natin yun.
1: Oh yes! Oo! Sobra akong na-amaze doon. Hindi na ako. Usually yung sabi ng mga tao. Oh, ikaw ba, Sir Chas?
0: Pero pagdating ko dito, nagustong agad eh.
1: Wow! Early adjustment naman
0: yun. Korean food. Kasi anak, wala akong pili sa food kasi.
1: Aha!
0: So, pag tinatry ko.
1: Ang bilis na adjustment mo. Kasi sa akin din, 2 years ako bago ako naka-adjust. Sa kimchi, oo. Anyway, sige, translate ko muna. 네, 자, 우리 방금 얘기한 게 뭐냐면은요. 메르나 선생님께서 이제 처음에 한국에 오셨을 때 이렇게 적응했을 때 힘들었던 부분들, 겪은 그 어려움들이 무엇이 있는지 이제 물어봤더니 이제 말씀하셨던 게 이제 우선은 음식, 이제 김치가 너무 맵다고는 하셨어요.
0: 냄새.
1: 네, 맞아요. 맵고 냄새도 난다고는 그러시고 그래가지고 이제 좀 이게 어떻게 먹지 그러시는데 이제 뭐 한 20년 이상 예 이제 한국에서 이제 사셨기 때문에 이제 지금 아까 뭐라고 얘기를 하셨는지 아세요? 지금 김치가 없으면 못 산답니다. 와 역시 이제 한국 사람이 됐답니다. 좋아요.
0: Right. And yet here you are now strong and inspiring so many others. What kept you going?
2: I keep going to challenge myself to live and survive because of siyempre sa Panginoon na kailangan natin na
1: Kumapit.
2: Kumapit sa kanya dahil siya lang naman ang makatulong sa'yo. Sa kahit anong mangyari sa'yo, sa mga pagsubok na hindi sana sa isip mo hindi mo na ma-solve, but God is there.
1: Yes.
2: Diyan siya.
1: He is in control.
2: Maging survivor ako sa buhay
1: ko
2: na. Yes,
1: survivor.
0: Nga, yun ang sabi nila kasi, problema kasi bibigyan ka na may solusyon yan.
1: Oo.
0: Hindi ka bibigyan ng problema pag walang solusyon.
1: Okay naman tayo dyan, di ba? Kaganda naman ng ano. Pagkakasabi, di ba? Big words from her and from you. So parang, ang gustong sabihin ni Ate Myrna ay, ni Ma'am Myrna ay, unang-una, siya yung yung challenge niya ang sarili niya na, hindi, kaya ko to. Pangalawa, nandun ang Panginoon na, yun nga, katulad ng sabi ni Sir Jasper kanina, na hindi siya naman bibigyan ng hindi niya makakaya. Yan. Napakaganda naman. Pwede natin palakpak dyan. Yes. At syempre, ita-translate ko yun, di ba?
0: Yes.
1: Ne. Ja, 그러면은, 저 저희가 또 물어본 게 뭐냐면은요. 메르나 선생님, 자, 한국에서 이제 사시는 게, 그렇게 쉽진 않잖아요. 그래서 이제, 어떻게 끝까지, 지금까지 이렇게, 적응을 하셨는지, 어떤 이유로, 무슨 이유로, 이렇게 지금까지 넘어지지 않고 지금까지 서 계신 이유가 무엇인지 물어봤더니 첫 번째 얘기하셨던 게 뭐냐면은 본인이 본인을 이렇게 아니야 나 할 수 있다 이렇게 격려를 하셨답니다. 이렇게 그리고 두 번째는 하나님께서 저에게 주신 이 모든 고난을 제가 극복할 수 있다. 하나님은 내가 극복할 수 없는 고난을 주시진 않으시다. 이렇게 하셨으니까 그걸 믿으니까 이제 끝까지 이제 계셨답니다. 너무 좋습니다. 네.
0: Alright, that's powerful. And Ma'am Myrna, what advice would you give to Kabayans who are just starting their journey here in Korea?
1: Mm-hmm.
2: Ang Junbo Kabayan is makatulong sa mga kababayan nating mga Pilipino na nandito.
1: Mm-hmm.
2: At saka, hindi lang ito. Sa purpose ng kabayan is magkikita yung may kaisa sa kabayan.
1: Mm-hmm.
2: At saka, matulungan yung nangangailangan na hindi na kagaya ko na hindi marunong masyadong mag-Korean.
1: Aiko.
2: At saka, hindi gaanong masalita na papunta sa mga office-office na mga ganito-ganyan. Hindi lang ako. Marami dyan na nagtiis. Na mayroon na tayong malapitan na
1: Aiko.
2: Kabayan na magtutulong sa atin. Lalo na sa mga, sa ospital na yung sa ospital kasi, hindi mo maintindihan yung mga terms ng mga medical. Kaya yun ang pinaka advice ko sa inyo na sana maging member din kayo sa kabayan at
1: tumulong.
2: Trust at saka maging matulungin tayo sa isa't isa.
1: Supportahan
2: natin ang bawat isa na naging nangangailangan. Hindi lang yung ayaw ko dyan kasi mo ganito ganyan. Sana wag na. Kailangan natin yung kabayan na
1: magkaisa.
2: At makita natin yung pinaka-purpose ng grupo natin kabayan.
1: Yan, kaganda naman ng mensahe. Dapat siyang nandito sa upuan natin siguro. Pupromote ng Jumbo Kabayan, di ba? Wow. So parang ganun ang pagkakasabi niya na unang-una, mga kapatid, hindi ganun kadali ang pagstay dito sa Korea, pero nandito naman ang Jumbo Kabayan na tumutulong sa inyo. So, huwag kayong mag-lose ng faith, parang ganun, ng hope, ganun ano. Tapos pangalawa, magkaisa tayo. Mo hindi lang naman dahil sa Jumbo Kabayan, in case na wala ang Jumbo Kabayan, lahat tayo magkaisa, tulungan, kumbaga.
0: As Filipinos.
1: Kasi tayo lang naman ang nandito. Yes, okay. Yeah. 네, 그러면은 제가, 네, 통역 좀 해드리겠습니다. 네, 자스퍼 씨가 물으셨던 게 뭐냐면은요, 메르나 선생님, 그러면은 여기 전북, 한국에 계시는 필리핀 분들께 이제 우리 까바얀들, 우리 동포, 이제 필리핀 동포님들께 이제 어떤 조언이나 뭐 이런 게 말하고 싶은 것들이 이제 있는지 모르셨더니 메르나 선생님께서 얘기를 하셨던 게 이제 필리핀 선생님들 뭐 여러분들 이제 지금 전북 까바얀 뭐 전북 필리핀인 협의회가 있으니까 저희 목적은 이 단체의 목적은 여러분들을 이제 돕는 그 목적이기 때문에 이제 응원을 하고 이제 같이 참여를 하고 이렇게 하면은 뭐 서로 이렇게 도울 수 있는 이런 부분들이 있지 않을까 생각을 합니다라고 하셨어요. 근데 또한 예를 들어서 전북 필리핀인 협의회가 없더라도 이제 서로 이렇게 돕는 방식으로 했으면 좋겠다. 왜니? 여기는 타지니까. 우린 나그네예요, 솔직히. 여기 한국에서. 그래서 혼자 하면은 외롭고 힘들어요. 근데 이제 서로 도와주면은 이게 이제 나중에 좋은 결과가 생긴다고는 합니다. 좋습니다. 감사합니다. 네.
0: All right, now I have another question for you. And how do you feel seeing Jeonbuk Kabayan grow today?
2: Ang Jeonbuk Kabayan is, I think, it's growing already.
1: Wow, thank you.
2: Dahil sa nangyayari before, 1 year before, maging masaya ang mga program at saka nangyayari sa Kabayan.
1: Tama.
2: Lalo na sa mga program natin na nakikita sa mga tao na nagustuhan, lalo na ang mga Korean din, nagustuhan din yun. So, nung ano lang na nangyayari doon sa Hanok Mall na ito.
1: Sa event na.
2: September? September yata yun.
1: Diba?
2: Napaka
0: ano. Month ba tayo ngayon? October?
1: Ano, May at saka October, tama.
0: Ito, 2 years na tayo sa October.
2: Kaya yun ang napaka ano, na ano ko na, gugugrow tayo. Nag-grow tayo.
1: Amen!
2: Dahil na, sa ngayon din, mayroon na tayong budget galing sa nagkaiba-ibang proyekto ng ating Kabayan. Mayroon
1: sobrang
2: na tayong ano,
1: tayo.
2: Hindi na tayo maghangad na sino kayang magsusuporta sa atin kasi nakahanda na lahat, andyan na lahat.
1: Oo.
2: Ang ano na lang natin ngayon is yung paano natin program na mga
1: maisagawa
2: yung nandyan na ngayon na ano natin. Kumbaga, yung naranasan natin before, sana parang galingan pa kung paano natin. Parang makita ng government dito sa Korea na matuto tayo, magaling tayo mga Pinoy na ano, gagawa ng tama sa bawat isa.
1: Kaganda ng words, diba? At saka very thankful po talaga ako personally kasi biruin nyo, very supportive talaga si Ma'am Myrna lang bang very supportive? Eh, dito diba? Yeah. Kung walang mga frontliners natin, mga kanta-kanta natin,
0: pero marami talaga nagsusupport din.
1: Marami sa amin. Hindi ko kayo maisa-isa talaga.
2: Ang dami tayo, lalo na sa
1: very, ano talaga ako, sincere gratitude talaga.
2: Marami
0: kasi
2: dyan.
0: May mga trabaho tapos hindi sila wala silang time kasi.
1: Pero nandoon pa rin naman yung support.
2: Nandoon marami na susuporta.
1: Kaya maraming salamat.
0: Thank you sa lahat ng mga members
1: and officers.
0: Officers.
1: And BOTs.
0: And the president.
1: Kanya-kanya na to, praise ba yan? Ano nga ba ito? Akyat silya.
0: Yakyat mo ako,
1: Ngayon nga. Diba? Yes, i-translate ko lang po ng konti yun. Joy,질문은요, Joy Merna 선생님은요, 전북 필리핀인 협의회의 임원이십니다. 그래서 저희 질문은 뭐냐면은, 전북 가바야는 혹시 뭐 지금 성장하고 있는지에 대해서 어떻게 보고 계시나요?에 대한 질문을 했거든요. 그래서 말씀하셨던 게 너무 와 와닿고 너무 감사하더라고요. 이제 얘기하셨던 게, 아, 그러면 당연히 성장을 하고 있고, 1년밖에 안 됐는데, 봐봐요. 우리 행사를 많이 했고, 이렇게 아까 저희가 말씀하셨던 뭐, 5월, 저번, 작년에 5월, 그리고 9월. 근데 이제 이번에는 5월, 그리고 10월, 이렇게 할 건데, 문화 관련 행사, 뭐, 이런 것들을 했는데, 메르나 선생님께서도 이제 거기서 뭐, 음식에 대한 도움을 주셨고, 뭐, 여러 가지. 그리고 여기, 자스퍼 씨, 우리, 이사회 중에 한 분이시거든요. 예, 이사장. 예, 중에 이제 한 분이시고. 그래서 이렇게, 이제 이분들의 이제 도움을 통해서, 까바야니, 이렇게, 계속해서 성장을 하고 있고, 많은 분들, 많은 임원들, 많은 회원들을 통해서, 이렇게 이제 행사를 할 때, 이렇게 뭐라고 해야 되는지, 한국 사람들의 보기에, 한국 분들의 보기에, 필리핀인 협의회가 정말 이제 끈끈하고 정말 이렇게 이분들이 열심히 하고 있거나 이렇게 생각을 하시는 것 같답니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네.
0: Yeah. So, maraming salamat po, Ma'am Myrna. Your story reminds us why community matters. 메나 선생님, 신청곡이 있어요?
1: 네, 신청곡이 있어요?
2: 네. Survivor ng Destiny.
1: Wow. Kasi ilang beses niya sinabi kanina, Survivor, Survive. Kaya siguro gusto niya yung song, Survivor. Isang ano nga, sir? Isang line or one or two lines ng Survivor. Sige nga, go.
0: Ano ba? I am a survivor, I'm a forgiver. Play na lang natin.
1: Ne, 그래요. 메르나 선생님 너무 고맙고요. 이 노래 Survivor of Destiny's Child 들려드리겠습니다. 감사합니다.